0: Okay, Sam. Hanya lagu tadi, Sam.
1: Okay. Ano gaya lah.
2: Mat, mayo ang plasa kami dito na namong tapo na.
1: Okay, Mara. Okay.

0: ano mo ngayon. Pamamay bisi mahal si piyano.
1: Tadi, naikan dito, panbunga eh. Kasi ako mahal.
2: Mayuwa
1: ka. Mayuwa, mapanyadisar ito.